cheda machine ya mashimo eba mwe byeso iwefiege iwefiege nyambere gwandari no iwefiege nyambere sanga nkerene eke amanshiten lika sanga kereni sanga sanga su sanga swa sanga bewono iti sanga sanga bi nanjuma iti sanga na wore meneto ko friashi yeto ko shirambe brebe kan yane na fria sanga no krefin janyambo jande matana iti so krefin jene miti abrasa ne kan nyine sanga swa juye kro de manko bebo fresu ne nyama ande mane kweni anwe ga frasanga yo juju koso yeto ko kan shambe brebe ne yo amanshe ye shiria na juju koso yedda jama shio beberebe ne yo moya kran she bitaba mfa bita yo bamfa yo me kro bamfa kro ya ye yikore shika insanga no ya kafe musical mbemo bukashio ka ya kurka ba ko ya wiri bu fonka bu fira krefi injene ne ka kreshi nzanga ya plasun ni nzanga no to ititenge sun su tenga so adama iyanjodo anka yera moniti nya na ankoro nya firma ko to anka sutungo ni akoro nya firma ifite yefe on masa fiti sangambe ya kuru fashinle ye dama shine yu amanshe neka be wofene mimyesu na shiri ankara tuwamo yeshi be wofene idi shiri ankara kani kuru tuwam yiri na yeshi Idrisa Amido na tanko muniro wofene inye shiri ankosu beku sofu alia zola neka mini mimyefe tuku mbantu ama ni akumvi mbansuti faftan radio nodoni ni eni mbankara kwa kwati bebo tienga haru lomene sofu alia zola mbisankara konko dongo neka tananle yetoko siyesi yeshua abu le neuf d'or yakanshama ne yuamba baye.